naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba koy xëy parfum bu neex la, ndax parfum misk la. Nee na suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf bu ñuy tuddee selsabil. Nee na dex boobu nag nee na ca la ñuy naan ñoom waa àjjana. Bu ñu ca naanee nag nee na bisu àllarba lay tombeel. Nee na ndax kalaaka la ñu naanoon ci dexu sàngal. Waaye bi ñu ñëwee ci selsabil mu tombee bisu àllarba ñu naan, ba ñu naanee daal di mandiwaat, daal di naawaat junni ak ba yegg ci benn pale bu mag. Pale boobu nag bañ fa yeggee am na fa ay lal yu nooy yoo xam ne ca lañ leen di berlele, ca lañuy toog. Lal yooyu la yàlla di tudd ci alquran ne sururun marfua ci suratul ghashiya. Lal yooyu kenn ku ne dana toog ci lalam. Ñu servir leen foofu nag ay cocktail wala boog ay xeeti naan yoo xam ne mu ngi jógee ci lu ñuy wax zanjabil. Su ko defee bisu alxames lañ koy naan. Suñu ca naanee nee na dana am benn taw boo xamante ni dana taw ci seen kaw niiru weex lay nekk. Taw ba nag wax nañ ne taw wurus la ak jamaa. Dana am ay xurun ayn te moo di jigéen yu rafet ñoo xamante ni ñoo leen di gunge ci tukki boobu le. Su ko defee danañu naawaat ñoom waa àjjana junni at. Bu ñu naawee nag danañu àgg ci barab bu yéeme bu ñuy wax maqaadu sidq. Foofu nag la ñuy toog. Moom la alquran wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maqaadi sidqin inda malikin muqtadir. Ci barab boobu nga xamante ni ku amul ku bokkul ca garab yu rëy ya doo fa toog. Ñoom bu ñu yegsee ca barab boobu nag nee na tombeek mu di bisu àjjuma ñu tegal leen table bu yéeme. Table boobu la ñuy wax maidatul xuld. Bu ñu fa toogee nag am na xeetu sàngara bu neex buñ leen di servir. Xeetu sàngara boobu yàlla tudd na ko ci alquran moo di rahiqu maxtum. Wax neen ne neexaayu sàngara ba jéggi na dayo waaye sàñ daa ko dàq. Ndax liy tëj buteel bi nee na xeetu parfum bu muy xëy nee na yéeme na yéeme goo xamante ni daanaka balaa ngaa àgg ca sàngara wa rek danga doyee sax ci xet bi nga xamante ni mooy jógee ci sàñ bi nga xam ne moo sàñ buteel. Ñu ne nag mboolem teraanga yi kenn du ko am lu dul ba dangaa sax ci jàng bismillahi rahmani rahim. Nga def ko itam ci xol bu sell, sax itam ci jëf lu baax, moytu itam bàkkaar yi ak moy yi. Mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu di njariñ, lépp lu baax indil nañu ko. Looloo tax duñu dañ mukk di ko sant, duñu dañ mukk di julli ci moom. Ba tax na njariñu bismillahi rahmani rahim bu ñu ko dee topp daanaka mën nañ ci bind ay téere téere téere téere téere, waaye nag dinañ ci jukkat rek loo xamante ni jaam yi danañu ko mën a jëriñoo. Wax nañ ni ki nga xamante ni dafa am bokk buy metti mu tóoyal bokk na ci li nga xam ni su ko defee yàlla yàlla mën na koo musal ci mettitu bopp. Moo di ne mu bind arrahim boobu nekk ci bismillahi rahmani rahim. Rahim da lay bind ñaar fukki yoon ak benn, waaye nag dafay taqatle xaraf ya. Dafay bind alif, bind laam, bind ra, bind ha, bind ya, bind miim. Noonu la koy toppee ba muy ñaar fukki yoon ak benn. Su ko defee tabaarakallahu ñu def ko téere bu ndaw mu takk ko ca bopp ba yàlla dana ko musal ci ayu bopp yu metti. Neneen itam képp ku am doom wala nga di soldaar na ma dem ci xare nee na soo fa bañee loru nañ la bindal téeméeri bismillahi rahmani rahim ak juróom ñett fukk muy 180 bismillahi rahmani rahim. Nee nañ képp koo xam ne bindal nañ la ko nga takk ko dem ci xare doo fa des te dañu mucc ci ay wa. Nee nañ itam boo dee nappkat nee na soo ko bindee nee na daal di koy ñaw takk ko ci sa mbaal nee na itam sa jën dana bari tabaarakallahu, sa mbaal dana nekk mbaal mu yàlla barkeel.
nani tam batu al batu jalalabite modi batu Allah bi nga xamanteni mo nek ci bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal manam bu fekkenteni bind nga ko 66 fois neena nga def ko safara jox ko aji febar neena suko nané yalla dana ko yekati ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello bepp ñaan go xamni ngeel beel ge bismillahir rahmanir rahim la bepp ñaan buñu ubbe bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan gogu le motax ñu ni bax na itam ci walu baaw naan kep ko xamanteni deeng ge gis nga ne rew mi nga nek chefres mo fa am te modi deko neena nga jang 71 bismillahir rahmanir rahim ci yene bu sel yalla dana len may taw neena itam baxna ci metti ndax bu fekke da nga am metti bu tax wala nga am mbokk bu am metti bu tax neena boko jangale temiru bismillahir rahmanir rahim yalla dana ko dindi neena baxna itam ci kuñu liggey neena kuñu liggey bok bu day jang bismillahir rahmanir rahim neena temiru yoon diko ray ci yaramam neena liggey ba dana dañ mu def ko nak juroom ñaari fan yu tegalo ñu ne itam bisu dimanche ci beccëk ba bu jant bi day fenk nga taxaw jublu qibla nga jang 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313 salatu ala nabi neena yalla dana la wërsegal wërsek wo fogul won manam wërsek dana la dikki foko foge ak foko foge wul won kon mbokki bismillahir rahmanir rahim bi modi bismillahir rahmanir rahim rek waxu ñu nga boole ci fatiha kon mbokki liñu wax ci bismillahir rahmanir rahim ci misal ci njariñ yi dafa melni rek ku tim geej dugal ci pousse yekati ko lay taq ci pousse ba modi kemtalayu liñu jotta genné ci njariñu bismillahir rahmanir rahim la dess di geej di ndox lolu moy li dess ci njariñu bismillahir rahmanir rahim ñu réré kon tabarakallah mbokki ñu xamné li tax nit mëna jariñu ci ñaan yi modi nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexé ba sel di jëf lu baax lolu moy tax sa ñaan di am poids yalla diko gawal nang kon mbokki ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw bu rejo dunya mo len don defal waxtan wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ko xamni ay duma nek ay bu fekke aljana ca top yiw duma nek yiw bu fekke safara ca top manam ki nga xamni dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nangu na ne yalla ko ko tek wala ñak ga nangu na ne yalla ko ko tek wala fitna yamu nekke nangu na ne yalla ko tek yalla ko ko tek waaw mbollem nat yi nga xamne yalla tek na ko ko ci aduna donte sax naqadil mu dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajhu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nattu yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la muné kul tan bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon khalis ba sellu ragalu ci yalla lolu la muy neex neex neex neex neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbati ku ci saasi loolu dootul nekkati bànneex ci moom mu ne kon nag bu leen xool kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen àdduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu na'imin duna aljannati xaqiir bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu àdduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne da nga koy dand distance bu sori ndax yàñ gu mu yàñ ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wale te safara wale beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wii jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nanu ne mugal buñ leen def fii ci ko àdduna rek lu mu metti metti metti metti metti dénga maam xéewal la ci ñoom ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom benn mbugal itam tolloowul ak moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn sahaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu walxayaatu mariratun walaytaka tarda walanaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu ida safa minka lwuddu falkullu hayinun wa kullu alladi fawqa turaabi turaabu nitu yàlla yooyu yépp ñoom
japon nañu ne mbugal ci aduna ak mu mbugal mu meuna tollu neena boko comparer mbugalu alakhirah neena jam lay doon motax fi ta'liy karamallahu wajhuhu neena wa kullu bala'in duna an-nar hafiya bepp musiba neena boko comparer ak safara rek neena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam waaw motax sacc ba dafa sacc ñukoy door yu metti lool benn goor romb ko artu ñukoy door ne len bayyi len ko sacc bi daw la xasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi mom itam buggal mu gëna metti door la yene sacc bi daldi wax ñiko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngen duggal ko ci digeunte wey baram yi pousse bu ne da ngeen koy beus ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën door yi te moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal mi goor gi wax boko comparer ak door yi ay tane ci sacc bi nonu itam le mugalu aduna boko tolere ak boko comparer ak mugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mugal safara wal iyaz billah yalla nñu ci yalla musa mu melni sayna ali kontiné na di war doom yi ne len ya bani yeen samay doom kep ko xamni gëstu ayibi bopam dayna ko gëstu ayibi kenen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ñi diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala deet bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na len seen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne nanguna gërem na liko yalla seddé lu mu neew mu ne koku de kenn duko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganaar yabe dafa xek sombem ba su fekkente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yenn ci neena kenn dula yeb waye nak su fekkente ni nak lila yalla jox dang ko xek nit ñi dañen la xek ndax da nga yotuli ci loxey nit ñi te balang ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkala ganaar yi sax gën la mu ne kep ko xamne becci na jasi mbewte wa man salla sayfa al baghi qutila bihi kep ko xamne becci na jasi mbewte si sayyidina ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray ken motax ku bew rek yalla toroxal mune itam kep ko xamne gasal na mbokam taxu alkane pour mu dugg ci sayyidina ali neena yene nek la borom ci fanam neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene neek la borom ci fanan lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturey mbokk aw mo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeulena na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ko ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen sutura lanti ndax yeena bok ben bay ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon ku ne na nek mbalanu moromam ni suturaal moromam ni ko neugal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti su suturay mbok yalla dana xoti su sutura ba dana law ba ci say do mune itam waman nasiya khati'atahu ista'dama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reuy la nga def gisuloko neena da nga reuylu lu sa morom def waaw da nga reuylu lu sa morom def bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambour rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit nga fexé ba sa bakari bop doyla
mune len itam wa man a'jaba bi ru'yihi dalla kep ko xamne yemun na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankutete yeguko wa ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax wa man a'jaba wa man u'jiba bi ra'yihi

ma man la orienté ci yoon wu jup wa yoon wa nga xamné ku ca téggu jubok sa borom ku ca téggu téré ji aljana kunu taranga ba faw muniko ya abati la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana lir-rahmani 'asiyya muniko yow sama bayyi ngal la way bul nango jamu shaytani bul top sa bakkan ndax shaytani ku beuri lu moy moy boromam la fo fek shaytani rek ci moy yalla la nek muniko kon nak bu ko tan xarit jeelal yalla nga def ko sa xarit def ko sa wëru way muniko ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muniko yow sama bayyi man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab ban ak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tomtu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam baxu yalla gi nak ah kumdul sa cieur lo jege jege jege aji bax du tax nga bax ba mukk waw solité jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax te do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azara mi di bayu ibrahim jege ne ibrahim lol mudi ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun anta an alihati nakh yow ibrahima yalla ji may jamu dang ko bëggul dang ko bañ dang ko sip nakh yow ibrahima da nga sip yalla ji may jam nakh da ngay fekk sa bayyi gëm dara nga koy wéddi te man lima gëm moy li wër kon mu melni kon bayyi bi ci do bu tax la waaw ci do bu tax nak du deg dara muniko la in lam tantahi giñ naane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjuman nak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamni soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tekk domam ci wax ne ko amna lo xamni suma la ko waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané tok fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy dis dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret muji bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ndiaciar yalla defal nako mu am basira di gis leruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci top bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako soma moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahim bu fekkonté ne dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjek mom.

salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di isma'il ak ishaq kenn ku ci nek wala ga nga fete yalla daf la ci defal xewal bu yaatu ndax ci ishaq la jifi joge ndax ishaq amon na ñaari dom ben dom bi ñu koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko se ndig yalna ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko se ndig yalna ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois ye japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañu wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cyallale gogou ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak suleyman feñe kon yonent yu bari feññen ci walu gog waye nak ismaïl ma fété won makka dafa ëpplé ishaq daraja ju bari ndax leru sayyiduna muhammad mo topon cyallale gog ba mu joggé ci ibrahima rek dafa dem ci ismaïl ba mu joggé ci ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna muhammad feñ motax e israël mom nga xamanteni modon yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israël dhukuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal la ñu ne mbaxu yalla gu natou lal la ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yokku seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu natou yonent yu bari natou nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waq'u shawa'ib shayyab wa dahru bin nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al khutub wa allab fama ala tibri arun fi nari hina yuqallab ni wurus bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci tal lakku ko toggu ko lak ga metti na suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba meuna jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna ko waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy waye yalla wax ni

0: Imam Ibrahim wax ne ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jëlé na ci Tawus jëlé na ci Ibn Tawus jëlé ci bayam bayam jëlé ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko Yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ibtalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ne fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du baye mustasham rek mu sekk ba jegi dayo waaw baye sa mustas mu sekk bu ko la gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé moustache top top bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign di set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam mo di al istinshaq mu di sarax ndiku sarax ndiku momitam lu bax la ndax bakan bi da fay xecc ngelaw li te ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ci top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu ne kum njañ do ko peñe do ko topoto yonent bi neene initaghta sha'ran fakrimhu su la yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallahu mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu de yi fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolu seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot beug na nu julit bi dag ay wéram waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem lolu itam mo gën biko ñettel ci walu yaram wi moy li ñuy tuddé al khitan mudi xaraf so imam ibrahim moko ñëk def dugg neegu goor waaw dugg neegu goor ko ki tam dafa bokk ci yiko yalla na towon ba ci top itam modi natful ibt modi e wat sa kawar poxtan waaw waye bayiko mu sekk ko ki itam jaadul ba ca top itam modi ne so de dugg wanak mo xam da ngay tour ndox wala ngay faj aajo bum ci mënti doon dañu bëgg nga yobale ndox waaw dañu bëgg nga yobale ndox l'islam nak may na la bu ndox amul nga jëfëndiko ñetti xeer bu mujj ba bu sété baxna mo xam ci tour ndox la wala ci leneen waye nak bo amé ndox ndox ma mo gën ndox mo gëna lab ñu né fukk yoyu modi fukk yi nga xamanteni yalla natto won nako ko waye benn bu ci nek matal nako def nako itam ni mu waré waye amna benen borom xam xam bu wax ni jëlina ma manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id, Sa'id jeli ci Akrama, Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas. Mune baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim te mu matal ko neena du dara ludo rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegene ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animist len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahim am ñame gu toll ni jakarlo ak namrous di dag sante ak mom diko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowo ku ne amuko te neena bako Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahim def nako xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni Firawna ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawna limuy bon bon yépp talubele ci Namrous kon Ibrahim mo gënu na graw ki mu dajel waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wedam amatul lu mu wax te Ibrahim di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër pengu yu mënta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu junju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolou itam natu la bu ko Yalla tek waye muñ nako te Yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fadal yeb mudi ay natu yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digal ci walu ngan Yalla def ne won suñu mam Ibrahim na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo depenser ci teral gan bu ko saxol yeb ndax ki teral gan man kep kuy teral gan Yalla ngay jëndel Yalla nga lebal te dana la fay motax Yalla natwon nako ci ben majus majus moy jamukatu safara bo xamne dafa dox bu guddi mu jadd ci ci keur suñu mam Ibrahim ganesi ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla mu ne ko dedet man safara la gëm man majus la jamukatu safara la Ibrahim ne ko kuman ku gëmul Yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa Yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma de teral dal teral ma bama teral lu nga bayima dem mu ne ko kon demal bala ma la teral dal nga gëm Yalla majus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori Yalla yoni sayna Jibril ne ko demal nga wax Ibrahim ne ko limu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu meunti jogé ak lumu meunti don teralal mu ne ko itam way joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamné ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jëlma dendalé ma keneen té man mako bind makoy wërsegal taxul ma wañi ci wërsegam lu tolni fistin wañi wuma ci dara mang koy jox wërsegam ni mu waré waaw segam man Yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam Ibrahim dawé ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ba jus bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu dugal ko ci nek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexé nga dem mu jus bi tam jaxlé ci ñaari hal yi hal bu ñëk ba ak hal bi wuté na wayé suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko cara nga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindek legi dund nga lu tollok ñen fukki at te ñen fukki at yi nga dund yeb dang ko ci moy di bokale rek te mom nga togn te taxul mu wañi sa wërsek taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak segam mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotula dañ ma woté lo rek moma digal ni na ñew wola teral la ndax teral gan yéfi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour teral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna ba xam at yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bam ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahim neko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken damay jeblu rek ngir yalla mi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki gor gu bax gangok gor gu tedd gangok ibrahim khalilullah yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolu moy li nga xamanteni mo deson ci iswaram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan and ak seen xarit ahmed sam seen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al-haqqa mal-haqqa وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية

0: kana
1: bur sa xel man ci dalé xam nga bari na lu dal yonent bi dis lol ci mom yalla netilul ko iswaru na tongo yonentam bu ko fi jitu jaar fi lu mel nonu dalon nako mumuñ ko te comme nak mom moy sangu minde fi te mo gën ñepp su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray daldi nek yedangi ci mom waaw lolo tax buñ ne ko diw jaaroon ne fi te muñ lolo dana tax mu mën ci dëgeerlo bu muñ waaw kon netli bi yalla di netli histoire yonenti dafa bëgg rek mo nek leçon pour nit ñi waaw ñi nek ci njub gën ci dëgeer ñi nekkon itam ci neen mën ca genn ñew ci njub tay nak ñu andil len histoire yonenti yalla Lut alayhi salam ñu ne yonenti yalla Lut alayhi salam mo doon yonenti bi nga xamne e yalla daf ko yonni won ci dekk bu nga xamanteni ak ngor jigen dafa siiw siiw na ci seeni peñ ci ñukoy def te amuñ ca benn personne

dimeci bur ba nga nek la nga ci kasso bi pour mo bañ na faté ndax soko fatali wu rek man na ma faté té kon dana fi yak né kon nak def ma dara dañ ma fi dugal non rek pour dalal fitna ci légui nak so démé nga fatali ma né ke mom yalla mbax na ci lool ndax yalla amna lo xamanteni duko tawé mukk nit waaw yalla nangul benn yoon nangul benn yoon nitam diko faté waaw jëmmi li nga fa jël doomu adama jaarale ko ci digënté mak yalla tax na yalla fexé ba natt yusuf mu gëna yag ci tassu nak yentibi sallallahu alayhi wasallam wat na ni rahimallahu akhi yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi sijn mune yalla yalla yeeram sama mbokk mu yusuf mune ko bu di wona patam bobu mo wax yobante ko serviteur bi pour mo wax ko bour bi pour fatali ko bopam mu ne kon du yagg ca kasso ba waye nak la tax mu yagg ca kasso ba mo di ne dafa fatte yalla jël doomu adama doxale ko ci digante mak mom motax mak ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu dhunub manam neke fatte yalla ba koy fateliku ci nit yalla yi lolou da koy doli sen bakkar kon na la dañ ko fu meuna dekki motax net li nañ wax ni Jibril alayhi salam netena wax ni Jibril alayhi salam ñëw na ci kasso ba fekk fa Yusuf bi mu ñëwé Yusuf xamé na ko xamna ni ki jël na ci mu nit dugg ci kasso bi waye nak du nit malaka la Jibril la légui nak mu ne ko yow nga sama barko lu tax mu gis la ci biir nit ñi nga xamanteni ay moy kat len bañu duggal len ci biir kasso bi loyo fi ak yow ni nga sellé yow Jibril ne ko yow ko la ki te sellé

0: 하는 것 같은 분하고는 있는 그림이 없거든요. 동네 팀이 많다니까 아무리 이용하거나 이용하고 이번에도 비행기 타기로 그만인다는데
1: Thank you. Thank you.
0: ñu jël pour bi jël Youssouf ba daal di koy xam dañu ko paree nag yàgg ko nekk bekk bi daal di kaay ci mu tooñoo nag moom ci biir ñu jël ci nekk moom nguur bi ci wàllum jël bi nga xamante ni moom la doon si moom jëf bi ci doonoo raar yi nag ba nga dëkkati ko ñu jël ko nag moo doon raar si dëkk bekk bi moo doon sàkki mu ci la buur bi jël nag ndaw sa si daal di koy di yaay ma ko ci kàkk ko kon mu naan Youssouf ko ci moom ci ndaw si yàlla di mën ko ba tey di xew na ko ci yàlla tax Youssouf itam bi nga xamante ni mu ngi dem ba ndaw si bi ngay taw ndaw si ndax nga ko waaw yow da di la da la lay bëgg a wut da nga xamante ni moom na ma bëgg ndax moom na ma doon wut ci moom pour ñu mën ndax nga ko nag yow ko dugub bi nag jàpp si bu ñu yàgg yow man dama nekkoon jigéen boo xam ne nekk ci ndam kan moo ñëw ci ndam ma am ak na am nguur ci jëm ci borom kër yàlla dogal di jëm ci mu ñëw jaay ci jigéen mu jëm nañ tam ngay ndaw rabit ak loo sama jafe ci yow nag ma mën tuwaa ci sa bopp lool rek moo taxul ma fekk ma xam ne nag ne man dama dem loolu tax ma nekkoon ndaw si itam